Prezi. Yes, ang brady mati yung kosyo, eh, kisabi ko, dapin. And naalade, kuya baboy, dapin.